0: lagi. Di palagi mo ng TNB.
1: Yan na lang. Botere siya.
2: Moy. Numoy. Isaac FM.